0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichile mishiya muvulo kuhunza khumi ni munhu masiku ka hweti ya Maur lembe 2026 mitiro ifamba kala 8:54 na kuhe kuvula nakona mitiro ya Radio Msambiki xitichi cha Nyambani ka suga nyamuhla leya kusangula hichitswa ifamba kala 8:54 xixameto wa matirela loko swita ku 5 hi ku tirhisana ni xitichi cha Ntsindza ka Maputsu ta kuma a mahungu hi kandzakanyo ya lomu tikweni ni handle ka matiko. Hi ndzhaku hi ta nghena ka khindlimuka, ka longoloko wa khindlimuka, swinyingi swigava hi nga swi lunghisela swi topatsana ni tinsimu, swigava swo tshimatshima hi 5:30 Gichile Murimi, 5:40 Mahungu hi Tindhawu, 5:50 Matimu ya Siku. Zonhle leswi hi wulile hi ku swi topatsana ni tinsimu ni mabulo, kasi hi 6 ndzhaku ka khindlimuka u ta kuma ndlalo wa mahungu ya kusukela Ntsindza ka mitirho ya hina ka Maputsu hi nkandzakanyo ya lomu tikweni ni matikuhundli. Hi 8:07 hi ta simama ni mitirho kusukela kwalaha xitichini, kasi hi 8:10 hi vekisile leswaku hi ta ku hengeletela mahungu ya kusangula ya provinsiya ya Nyambani ka siku leyi giga nyamuhla. Ndzhaku ka mahungu ya kusangula ya provinsiya ya Nyambani ka siku ga nyamuhla ku ta landzela ndzima ya tisimu mabulu ni wembetele kala loko swi ta ku 8:54 ku sangula ka mitirho ya lirimi hi lirimi la Xitsonga aka siku leyi ga nyamuhla. Mitirho nyamuhla yi nga mandleni ka Mashadu Junior ka Ubasop Gamchini na Idrasio Makondela ka ku wulawula. Hi umbirhi ga hina hi xiva leswaku mitirho ya siku ga nyamuhla ya muvhulu yi ku chikelela hi tindlela tinene ni ku xuva leswaku muvhulu loyi a vi muvhulu wa ku bindzula ndzhaku ka ku huma kumile matimba loko humulile kumbela ka viki. Gichile.

0: chikati cha longoloku wa Gichil Murimi na Armindu Masingi.
1: Gichil Murimi
2: akusukela mvulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufui zwimwe ni magela manene. Gichil Murimi
3: Gichil Murimi Gichil Murimi mkiseti kamishu ya nyamunka hingiswe la hamutini wawena kasi hitavihi kuchikitisela lulongoloko ilongoloko kota tolovetu mishu ingu ni inguani kusikila mvuru kawa zikano hitaku hitaku chikitisela lahi kumakumatsangu ya ta urimi ufui zingu ni magela manene wanyamunka longoloko ulu mankini kamina Armindu Masingi kami chini kuna naina kuluri watiru Bernardo Salomão hiu mbriga hina hikari himina velela au ingisetile ginene Gichil Murimi, Gichil Murimi ina wakuchiwa kami shule zaku ukingimuka ukongoma masingwini. Hikari sondela lumukata chihala. Chihala lichichi imbilili wako kasa kukunguni kungwani. Hamimurangeli watiku kamsambiki lui ahuwelila kule zaku hifaneli kutiwonela, hifaneli kulonzota, hamichongwa chongwana, lumukungani mati kasi habinzula. Longolo kwenye munga utavini hlengelo waina kulure watiru Manuel Schmel. Manuel Schmel itahidzela ku kami shule izwala kuihi. Kwatsa kwatsa district ya Janga
4: kumeka lumuka muganga wa Shibasa anzeni ka district ya Janga la hitulola na madala judisi ukumbani murimi wa timbeu tu hambana hambana atajela kutimbeu liti arima kuno uhlavile kangana kokala kachikatileji anzeni ka mitirile ailonzo ta kusketela ka malembe mahunzeleko judisi zvidu urima
5: bon mina nzirima makofu nzirima tomati nzirima asibola ni mazambani
4: uvalili lembe ka mwiche
5: nzivalili lembe ka 2025 kala jepi nzitira kula hachibaseni maja akutira hema singwini janzita hema siku na nzitira masingwini nzivalili kutira lumu ka kamikova zvinzikaratela himaka ya mati ndaiko nzinga homa nzita senu Shibasa pranzita rima kona
4: si auhlavonga nako giringana lipi mumu
5: giringana maizo menos 2 hectares
4: si unyimile kwala hanu kutani kuna ne makungu ya kuengetela
5: makungu ya engetela makone kuno ndau nzi preparara ku zvezvi kungani unge hectare nzito anexara ka 2 hectares lenzi tira kukona nzita anexara manzi unge hectare planzita ona ku nzita tira hema wa ku hisa utako
4: se imali munhu nga itirisa kasi ku wo sangula ntirho lowu saseke wona ku lomu Shibasa
5: investment inicial ku ene mali ya cerca de 500 mil meticais yo nzinga shava hi yona a xipasi laha ndzi nga kona ndzi xava hi yona tipainele ni mabomba laha ndzi ma tirhisaka laha ni zoke leswi nga kona laha masin'wini ndzi tirhaka hi yona
4: se mali leyi ya paketi ka wena ni kutani u kumile swivhunu eka tlhelo ka mfumo
5: ya paketi ka mina madala
4: se loko u sangula ku ve u hlola a tirho lowu londzo wota ku suketela ka lembe gi hundzeleko lomu Shibasa bya saseka ku husimama ni kutani swi laveka ku tlhelela ndzhaku
5: jona tshwanetse nyika ko kusimama ndzi ya phambeni kota le ndzi vula ko kunzina ni we gitara la haya ndzi zama ku itira pranzi ta patsane la zwikomba ku zwanzi fambela zwona tshwanetse fambela khwatsi police ndzi pimisa ku ndzingana makungu lawa ya ku engetela xipaso puri ku loko ku khwazi nga fambi ni mapimisa lawa ya ku engetela xipaso na ndzi nga hina wona
4: se a hunda u ga u xavisi ka timbe u leti u ti bindzu lako ngikona hikwalo mu xibasa ni kutani wa xavisa ka inwanyana miganga ikumeka ku ndzeni ka province
5: lo mchibasa ha xavisa ha huma ni timbewu hi xavisa mashishi a simpete huma ni timbewu hi xavisa agiwuwa na mbe jangamo kambe hanyima la bazareni hi xavisa
4: ka tlhoga u yivi ka timbewu leti u tibinzo lako ga woneka lo mchibasa ni kutani a ku humelele vanyamijiri ka siku ve va tlhelisela ndzhaku a ntamu lowu tirhisaka ka siku yisa phambeni a tirho lowu wu dahi ka ndlala lomu jangamo
5: kwatsi kwatsi masungulo ni kakona wazamili kunzivela pipinu nziwa kuma lavanga hivili pipinu ya tsama ya hasi hibulisana na vona nziwa layela nziwa jela kwa ee ahishona nunzi mahela kuburiki minanzitili hikuli pranzitatira lu akutira lu manzivuni minabasi nangu inao mwafuneka buriki mwakuma bishikatu la hamutira mwashawa juwa minalu umulava julava kushava nita unza mutini tesela ajwa kugala hakusuhani kusukela la kala ho bala ba kuiva pipinu kala seno ya hese wona ka zwibya kuiviwa kambe ba sengena kambe ba hivela
4: se lomo ba kona vanhu ba kuma ku zwikwakwa vangano nga navu nga vakoka kasi ku vata ku vhunetela mitiro le yakova awonge imayo wetshelela ulo le kuunza ka dosh wa mai ikitari
5: o ndzi ni vafana vambiri ndzi nga nawo la havanga va permanent ndipo jlo ku kuhintiro lo wa unyingi iko hivita na ku vanga vanwanyani vanhu lava ku ta mahashigwaza va mahashigwaza cha vona va ha hola mali ya vona va suka va famba
4: se chingava chichi la yelo chisi ya ku ka vanwanyani va makadzi vati ku gaja nga muhambelo mukati ku gamusambiki kasi ku vanga tsame la hasi va zwitiva leswa ku amisava ina ni bindzu wa misava ya dandla
5: Mwajila yelu hili chole chufuzi shaku amisava ya dayangiala. Akutira shwa kunga. Pra mina hizyo shinga nilisima porque kuhava munu loya vuka kuhikaya. Anga pimisi kunu wachaya. Ota alveja anga pimisi kufunya rali na mbiku gacho ugata usuka famba. Akuna ukarihi laka shwa kunga. Tenki hitira. Tenki hitira hirima. Pra hita kota kuganzala. Henga dependera henga dependera hizo zwa kuta hilomu joni porque amasiku la manga hunza kale amazambani na matwa kumata hijoni ai matwa kumata hijoni henga matwi kumazambani mahumalomuka hina maji hikutinyiketela hikuzwona na zvitiriva hevangana hitinyiketela hilawa mazambani lawa hita susa mazambani hoiti gita kutaveni mazambani la mercado ya kwalomuka hina kachibasa kwalomuka hina kajangamu kwalomuka hina inyambani non precisa corria june e tlato ka mafrontera na ila jwa kuka a hitirini ba makwero
4: e malimoni we kota ku yi kuma loko xasa madzambani he wethe ku fana nisanyana
5: ai andzi nga ta itiva ko hi malimoni porque a madzambani ha kuna ndzila ku sangula ku xavisa jema ndzi nga la hanga andzi nga se xavisa ma madzambani andzi nga se dzwala madzambani lawa hi wo sangula hi kolo hi wona la and down television rendimento ya kona ndzi ta zwiona loko ndzi mbetile ku xavisa hi ko ndzi to zwiona ku ndzi kumi mali ya tanti ya madzambani
4: se hezwo zwikara to zwikuma ku ndzi nika tiro lo wa urimi u londzo ta ku muka muganga wa xibasa a jangama
5: a chikara to cho sangula hi maka xitrume porque hina hi tirisi zwa makimi ku hezwi randze ku tirisa makimi ku porque makimi kona tatsutsuma timbe ku kula sima ji ai woni maka ya mali lo mukaphakiti thank you hi wona a Saudi ya vanhu lava toga lebyi hi tira ku jona ndo hina hi tirisa ngopfu strom ndo a strom chi kudi i 12 km hi langa kona depois thank you uya kwazi district di nyare mi ko uchi kuma ku strom en kwantu ke mimova kona hi tirisa ku ya hi mitsongo hi mitsongwana hai zwi kota ku nosa strom cha chingi pra hita hi tirisa então leje constrangimento yo sangula aya umbiri hi ku pfumaleka ka mitorotoro ka tinwanyani timaki na ta ku positive netela ku tira nambi ho pimisa ku tira tiari ta hombe na henga na maki na zwa hi karatela porque a ku tsemba ku tirisa mahoko ya munhu zwa karata então a constrangimento ya ikulu na yona henga na yona leyo ku fuya ku kenelelwa hi michini ya kona ya ku tira hi yona lo masingwini
3: Magezo ya Judisiu Kumbane murimi wale Chibatsa ajangamu kwa loma provinsi ya Nyambane na tila kwa tahauta hitiru huwa kwa taurimi ni ufuyi. Laha hizuleko himatsangu matile kuna inakulore laha Manuel Shimel. Gichilu murimu wanyamukla hivi lungisiliwa akila tahingiletu hamina Armindo Masinga Bernardo Salomon hivi kamchini. Gichilu murimi.
1: Chile murimi
2: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufui zwemwe ni magela manene Chile murimi
0: Sinkora shine 40 minutos mitiru ya radio Mosambiki stichi cha Inyambane zimeni ya mitiru ya kusangula hechi itwa. Kachikatile hechi Armindo Masingi hata kawu ya kasiku hengeleta mahungu ya provinsi ya Nyambani hili rimila chindawu ya siku ganya muncha na nzaha lungisela matimu ya siku.
6: Provinsi ya Nyambani ni masoko ayo.

0: Ni tsakile laya ni loko hi ku a secretary do estado ka ma província e veka xixi. Ni tsake ngopfu hi ku sa mina ni ngo wa governador wa província liya na lwa ngo khetiwa hi president hi yexe. Ni ta mu hlamula ni ku yini hi nkulu ka mina na hali wa nchumu ka province a ta bya ha ke la ta famba ka lwa va nga mi votela ko hala swi ta swi lava yena mina ni vulavula na president sweswi. Ni ta ka number ya vanhu va parliament number leya ku hi ta yi pumba hi ku yenga i va sensikwenta. Doesn't make sense to me. Hi vulavula hi tiko a hi vulavuli hi muti wa ka mathusi se na hi vulavula hi tiko ku le ka tiko ri na ri ve na vanhu lava nga ta va xuxa milawu va veka timhaka ti twakala hi ta ka ku na mamina a ri ya xipezada xi laya kusuhi na mutini wa mina laya a switirato swi celekelile vo hluleka lava va mamina ri ya xipezada ku ri va teka xa ku gradara lexiya va gradara lumu ya ka ndhawu hi ta kota ku khutana ka swa ku hina amnotho la ndhawini ya hina hi na mari ya xipezada ku na leswi tirhekaka a ku khuluwi xitarato a u famba ku vava a ku na yini a hi lavi xikontiri fambisani lexiya ntsena mikhula mi zama fika na le mananga leyi se a mhaka leyi i nga kona ya ku vevukisa swilo hi ndlela yo fana yaleyo ni vona ku ri i ta hi pfuna hi ku sa le vuhluphekeni tiko i ra hina ene na leswi nga laya hi swa hina minoto lowu nga laya i wa hina nsimu ya mina na ha ri yimila na ha bya ni na ntsumbuloko ni fanele a xa ntsumbula kun'wanyana a ni hakeliwanga na mikanxi ya mi yi tsemeleliwile laha
1: murhangeri wa ntlawu lowu fambisaka mabulo lawa mulumuzana Edson Makwakwa a vulela leswaku mavonelaku hinkwawo ma ni lesima hi ma ta tlheliwa hi nkarhi wa kona ndzhaku ka lomu tikweni ra le Afrika-Dzonga mabulo lawa hi lama taka fambisiwa ka matiko ya Portugal na Alemanya.
2: Bongile Eduardo Figurango hi ta vitane na kulori Danielson Nyakula kusukela ka hun'wini le ku paluxiliweku a nawu wa matirhiselo manene ya misava ya hina lomu tikweni.
3: A varhangeli va miganga minharhu lomu ka hun'wini vona va nga kumeka va buvhisiwa aka minayi ya misava hambini ka wu tirhisi ginene ka misava hi nhlangano vitaniwaku ku i Association du Sparalegage wa kolomu ka provhinsia ya Inyambani. Varhangeli va miganga va malokalidade ya ka Golwe aka Xinxingiri hambi ni ka Chidzapela a swigondzo leswi hi swona swi nga nyika a varhangeli lava miganga a ku va tiva a minayo ya misava hambi ni ka wu tirhisi kinene. A wa Association du Sparalegage wa Inyambani Esmeralda Eugenio a wulele ku ka swigondzo leswi nga kumeka swi buvhisa a varhangeli lava hi miganga a nyimela ku cinca lomu ka miganga la ku yelanaku eka minayo ya misava
4: bya vonaka leswaku va gondzile ngopfu embo ra kumaka ku khwa i tema ya yiswa la ka vona hi ku ha swi tiva ku a ku tswaliweni ka hina hi layiwa ku a petso wu lumba wanuna hambiloko wu xava mandhawu manharhu a ku xava ku mukendixi hambiloko wu inidireto deusa aprofetamento ya manharhu ya mandhawu manharhu a wanuna sempre a tsarisa hi vito ka mani i tsarisa hi vito ka yena a nga wanuna porke ha swi tiva ku a wanuna hi yena a nga layiwa ku byeriwa ku hi yena a nga nidireto leyi hambiloko ku tshuka ku hi wasati a nga wuya hi le wukatini a ta tatirha a xava mpetso ampetso luwa wu tsarisiwa hi vito makwenu wa yena o ka papayi wa yena wa wanuna hi ku hi wa gondzisiwile ku a wansati a nga na direct ya ku a tsarisa mpetso manje a kusukela ka nyamukha hi tele ku ta kharihisana ni va leader communitary hi va byela ni ku va gondzisa ku a wansati na yena wu a ni direct dosa aprofetamento de satera.
3: A varhangeli va miganga laha hi nga kumeka hi bula navo va kombisile litsaku va ku swinyingi va nga ha kumeka va maha na va nga swi tivi swa ku tlula nawu hikwalaho va ta simama va ya xaxametela lowu ka miganga leyi va sukaka hi yona kasi ku a miganga leyi yi landza a nongometo.
2: Hi ta vhala mahungu ya nyamukhla ta mihlakano ya ku tiyisa miri ADV a ve a babaiya dipemba a tolo swoto hi swigolo swimbirhi swa ku kala ya ngulu ka nhlakano wa kulumba xigava xa vhinti xa Musambola Savimbi hi yena a nga veya chela swigolo swimbirhi swa ADV. Muchukumisi nandza wa ADV Arthur Romão a kombekisile ku tsaka hi handzu ngopfungopfu nakona hi leswi a tla wa ku nga belisa xiswona
5: vaganyile hi 2-0 hi handzu lowu hi nga wu kota ku a kuma mas é uma oportunidade que a mão vanga tinha que ir 4 ou 5 mesmo, porque a equipe é bem.

Rock Set. Untsawanya wu imyakhani ya popin rock inga wumba kuyi Mary Fredrickson ni uyi Peg Jessley. Kumwaka wa 1926 ka doroba la Halmstad litiko la Suecia. Awa wana Rock Set. Untsawanya wuwili wunga ringisa nguzi nzi mzawi wana kubindi rubasu kubana Abba. Varingisa ni untengu nya wuhili vandi na miraru makulukuli nya zidishku omu mafuni. Uyi Mary Fredrickson. Luzidi uumi kutsiku nya 9 ya December wa 2019 kumadwali. Abu nya kufidu klipi ya uyenzi mwye hirisa kumuhunu. Kiyi nga tedwa ka kanal ofisiali ya na Rock Set. Ka YouTube. Kunga kutawala ya kuhuluza ka uyi Mary Fredrickson. Yina kumbanidi mazana mana ni magumi mararu makulukuli nga uonwe. Aku 430 milioni nga zivisualizasyonji. Wana Rock Set. Kava nga palusa lukumi nga za album.

basi mwingi sobara di Mozambique mitumuko kitonga ipo mahigiso bongi di munga hifonea di munga munga mbazuko za muna fona masiku matago Nelson Francisco Machado Junior barka utsani gwande matoma kategwa muvulinya wadi Inter Somatinal inawe kambi kumasimana ndiyago ciao ciao.

0: Ingisi ngulosa apu nyama hungunya jitonga kuwa silambu sesi sa litigula muhunu mapoisa ya litigula msambiko omu jipandrunguru ya inyembane momo marandresela livandrivatu watono nwako kubini na wasungide moyo nyumu tangiri nyumu ganga ya distritu ya Zavala jipandrunguru ya inyembane kuna bere mahungu ga mahungu yaya mahungu ma aganiago okayo omukipandu kulinge mbani kwagulinde bagasigo fafazedwa tengu nyo bendre mazana mavili livandri namana magidi nyadzindranga nyandana nyapwetu songwa dzituna dzilidzivangako mabalinya dzedzedze ga livandri na dzitaro di distritu dza yipandu ngulukya inyambane makupela mahungu ku gitonga kirimil kume kuya a hevulago mahungu yaya kujipani mtini womo Luis Batista yungu miswela u ingisi nyawadi. Mahungu kujitonga maguromo fukani kugwa jikati yegi mapuisa ya litigula Musambiko omu jipandunguru ya inyambane magu upwetezela livandrivatu watono nwako kukubini na basu ngide mutumoyo inyamu tangeli inyamu ganga ga distritu ya Zavala jipandunguru ya inyambane jikara dzugasi jinga wonega kukubini na kutindriki swidwe tumu inyagula mudwe ahulu ava watunu nago kawagasi vanga pimisa kukawo mutangeli nyamuganga kuye anga watuleza ava watunu nago vamanigidikasi na vamudzega vamundrindrandrindra vamubedza abunya mova nyamarkanya izuzu kukubini na wabuhide kawulanga nyaukare abunya kudurumualu watunye vangi vamuveta kala atimega
1: abantu lava vakama vanga zvitiwa kwazvulgamento leyi ya DR Wheel vakuvala kungera kamovha vako vafamba kaya vakumana ne sekretari ya Pufadu ya Masalani sekretari loyi iyena anga makwenu wa munhu loyi anga denusiara vakota ku vanhu lava vafamba vaya sixitira zvulgamento vamukhomba vamupeta lomu ka movha akavanga mukhota vamwe movha vafamba na yena va ya langa vutshamo va teka mugomba va muba hi yona a nga za afa hikuva ku yena hi yena a nga maku ya julgamento leyi ya dyariwa kambe hi yena a maku ku makoni wa wona a va ku teka vona pra a julgamento ye wona a va la ku ditorisa xiformas va asistira julgamento leyi hi ku yini va nga dyara julgamento leyi mas i vanhu lava va tivekaku mas akama va nga mudaya va yo tsutsuma ka leswi vatirhi va maphorisa va famba tingana leta tinene ra kota ku khomiwa vanhu lava va responsabilizariwa
0: nersia bata muninge nyamahungu nyamaphoyisa ya litigula Msambiki omu jipandunguru ya inyambane na kusola kumahungu nya livandri vatu vatununa kubini na vasungide moyo babi nyamutangiri nyamuganga ka distritu ya Zavala kukawo avatulidzide va umukasinye dzindranga nyaulamule ahulu ga distritu ya Murumbene vana vatu vanga beni vaparide sipisa kaukasi vanga ndindandinda kukwa sumana inga vindra kapunya kupelinya sumana moyo nyajipangu nyamaphoyisa ya litigula Msambiki apunya kukuvindra nyajikati adimanwa na kufude ga distritu ya Omuwine
1: akama vanga chikela infelizmente vateka kuwana ku hi yena membru loyi wa hina wa maphoyisa anga he lahayani xitatelado vamahama ezame votlhe lava sawudi mwanyana mahari va ku nkuluwira ku a yofa munhu leyi hi traumatismo craniano eka leswo a maphoyisa ma ha londzo wa tatirho para va kota ku xiklarisela a kazuleyi manjhe a membru loyi a hi membru loyi wa hinte group wa ku tira khwazi le mukaka loko a hitirini a tira khwazi a hi zwitivi ku a hene ni nwanyana group a ma zwilu zwinwanyani kumhunza a tirilo wa mapoisa por isso a mapoisa mahama hati tudo para ku vativi wa vanhu lava para ku vakota ku responsabilizariwa ka kaso
0: Merci bat nogane kuye gipangu kiki nya mapuisa jinga mana na jifude dir mutu migeli nya wadi kabine aneneza na rinyisi lwanga vanga avanga go babanse gambe kuwa kupelenye sumanenga vinda modwe gali doropala inyambane mutu moyo nya magumana nya miaka Aku tununa kuhubene na kudume di mo nya subiri nya waye nyelipande na moyo miaka oyu adi londrola kuhubene mamai wakoni nya janana kikinara mwaro ajikurumeza ajidrinya akodza kasukuki dumera.
1: Mapoisa malamentara hiku imunu le anga munhu swikela residu ama tivaku ma infrações ajitivaku kulezi ajimahivu lezi amaheka. Por isso a situação lhe ita juntaram uma agravante a coisa que a desaisiu um golfo a tribunal para cumprir e julgar a tulice angama hakachuma na lice a chuma na lice já é bom a saúde ele goza de boa saúde mas vá amar um acompanhamento nem psicólogo para a coisa que controlar a mão
0: Nerse bata muningi ya mahungu ya mapoisa wa mkipandungu lika inyambane. Kipandungu lika inyambane ya kukulindela kufafazela tengu ya kubendre. Maza na mawili, lipande na manama gidi, nya zindranga, ndani ya kuduane, ngidituna zili zivangako, mabili nga zezeze. Kukwa lipande na tetaru the district za kipandu kiki. Tengu yoyu nya zindranga, wakulindela kukupane. Kuna funguwa dituna zili zimuria kuna zivanga. Marwali nya zizeze kasi mihandru yinga hingeletwa kuwa litsiku la muhunu ka distritu ya Savala apu nya kipfitsa nya kukangudwe lipulu nya kufafazedwe dzindranga ndani kasi nya kudwa ne nyi dzitsuna dzili kasi dzivanga kumadwali nya zizeze mu tangeli nya longoloko rinopane Chau chau malaria tsangano murikako na uninga matinga mbarika siyo kufafazela umunya zindranga ganele Paulo Arnaldo kukuye makungu kukuvikela watu wadzitu kukabu pweteka kasiku zindranga zao zifafazela kukoza kusongwa zituna zili zivangako maru alinya zezeze ganele kukuye yitungu pweteka yi chusa ku vafafazeli va bela madzindranga ni kwawe ku kodza ku songwa dzitshuna
2: aba va kuna tumana nato bana na vathu va nga khetwa mu ama comunidade va va tumana nato podem se levantar colega e torcedores para serem vistos pela comunidade va tibala khentini va hi losa va omba to va dala tuma to tjani bem, ninguém me naia com ele, fazendo com ele um disso. Então, temos que colaborar com eles, e Tumisana, e vai ninguém ter um para votar a Miranda.
0: Mo tangeli oyo malitu ya hinga mapwa mo tangeli ya mitumia odahi kuhia mje omu jipa nukuli kinyambani Carlos Costa anga tangeli kifita nyaku kangubwe lipulu ndani ya poteka sugu songwa zituna zili ziva nga kumadwa linya zizizi nani zikinzi yora zingi 10 minutos hakunene za kitu jikati kijinga hongola yungu ema apa abunye mahungu yatu kirimelo dukome nyo Luis Batista Chalania
3: Ipwida mahungu ya inyambani.

Te quero tanto, amor. Go change wa sisakel. Au ahi pangala ta ku kamitsikari wa ahi. La vetra un bimia 16 horas ni 30 minutos. Gambi mo hila kumana lorena nyat. Atiuna ni kumbula ken. Una sara no ama WhatsApp, no ama Facebook. Go kwa unambi mo yo bula ni nan. Unambi mo yo ba o veni makungu ni nan. Utsara ngo ma WhatsApp ni ma Facebook. Se lorena nyat alona ni kumbula. Una sala udi la kena ni ditsud. Una sala na mama Facebook. Nivo ma WhatsApp ya wena. Mwana se ni karati ngwa nzumba ni chingano wanok. Upata ni mabulu kunga wea ngontu munu. Utatibela kama WhatsApp kama phone ya wena. Undeketele. Upata ni mabulu. Kuleka hivye ni mabulu hagarika mwaya. Hinga zumbi ni otsimbi mhili katifuni. Ukwatiti humela kama tsukwe nyasa. Hambi mitu kala hati ni vanana. Kuna mabulu nitu nitu waka phone ya kwe. Adeketele ata kwe. Se chichime hauka siku vanana nivona. Basi tizi batawa kuvini mabulu ni natu mkwa hii. Zumba hili palikile. Hili hagarika tifuni. Hini zasezi yore ni 27 minutes.

0: Ribongile rodare Silvestre imbima kwa hibela goziyani goziyani yatukote hingamba mwingi set inasimama hichigondela kubika chibeheni mamsuzana ngukwahi yatemba litakubaho mama mivanga hivangambewa vachipacha muselo kamnongono kuingapinda anasimama dilidivikidiwa achihita musela mailano nikubika chibehe atia hingo bikisato na chibehe ambini kumana mtona wakona
1: uchila kuhamba chibehe ukatangorolela ukusu kankamolewa ukusu ule urolela uchitamba urolela kuto uvanzela ngukarolela uduvanzetwe urolela ni makamba wana ule uwakwaze kumbe uwa chitima so uvanzela uyaneka udianekile uwoma uduomile uteka ukusu wa wena uveka utela ulokudinjira tuja wana utela achira tuka wena kumbe utela muka masaka se uvita udu ujitola twasen la kubika ngoka kambenga kwalikeni kama ubika kukuso ubika bemo umeka kokheno nchi make ndicha chidoto se uhelela ndicha chidoto kumbe bemo ngoma udiwa hombe kero de uchitsu so uhelela ukuso wa wena udehelete uloveka mukati khada thuva chopinti khada tatu ta hombe kumbe muka mabanyelo ri mabanyelo u thela ukuso wa wena ja uditete ukwazi uthanga ngokulela ngoba moyo hela kula ukulela ka ukulela ubasi se uthela ka khadi ya wena ube mbuka libhangela da wena lo uthela mathi ulove ka durante undia uchithela nyasi mangwana ni minova so tanula usuka muchisuka hale ko suka hale ya nyasi kune so samari dire moshkitela thema thumisako ya se ukula ibasa ichi jaridile para ku mabahale a ukuzwalea masimaneke muka chibehe kale ti thumisa mirava nkamolo wa chikale wo malembe mangapinda kusisawanisisa maredi maxikunkwasi ku thumisa maredi moxikitela uya hi mathumisa aku maredi ku hi kula uyi kula yi ku lava ya yipha ngo hi phenga ni nirende ku lava yi nga zumba kale ku hatisa kuni ale mavharukaku aleti mathumisini nkarhi dya yine ni va ku phepaku se u teka ku leka ku tapirivhela tisuna wila ku ni ya yo sakala le se u setelanyana ndhawunyana wu wila u kula ri dya wena yi basa cinja u ya neka se ntawu disi u leti u suka ukuswa wena mo suka ukuswa u le u ti sukile u tsatsata ti ku ngotsatsatatu u reka mulengo u ni mati kumbe mo suka ku muthela mati mule muka tikulu tikhusutile se mure u reka ntikhusuta kona u thela mule ka redi xa wa ku kuwara xa wa kuwara u kusule u lwa kuwarile se xa ku ni wa bika ku nga ku ni wa ku ndi wa ku na ntona hi nga ku kwalikeri kambe u xi ane na bika hi wena u ndi wa ku na wona na ntona kambe wa thela u puti pronto u thivela ndilo wa wena tshandzeka tikhadi ta wena ta ukuso u bika xibehe xa wena u ngula ntona u lo u nga ngoti ntona u gwita xako sala nthumo u thivelela xibehe xa wena u thivelela xibehe u thivela ti xiza xioma ximati ta xipinda hambe aka mbaba ximahambaba wo banga ngotamo nku hala twasele mbani u xixi ni nga ti kona u xitshandzeka u tshandzeka ti ka ni mati ya mati mexo mase akula nthumo atikhuni kula atikhuni tatingo uthuma kuthivelela usikumisika uthivelela chiza chibanga chimahambaba chidima helembaba utoto ha se hawa se chibanga xa se unulela muleka tikhadi mule uphatekela mukakaka sisele usikunsiselo sakali sokarala sinapala mati ale matsobale se madisobile mati durante um dia o conganhaço do assente bom se subile já se o patequela gerado o de patequela gerado como é que o nindiro que o lá tem guingua o vegetal me guingua na hache com a coisa bem com a gerado o vegetal me guingua na hale se o mais o do já se o mangue bem só bambate lá já para ter tudo o mate papa tele o bambate lá o vegetela xira twale kuwe wa thivelela ndi nkulu usi thivelela cha sira chimati mbongo pronto choma chibehe cha wena chidomile ta bosha chidi tipapa uthavisela ka munambo do chileka hachira to chileka hachira to china baba ngutsule lava com pedi band da wena com pedi panel ou da ombro beta mo pedi panel pronto hambele chibeja we
0: msana kwa hidigiti chichi msana kwa hidigiti chibehe ni mtona mpima kwa higemeta mnongono kwa tuwa nyansi mnongono kwa tu mwengi siti ngunga timbiti iso tumelo bendula ingani Sandra Masango Thomas Valua yadiko lana ni kamichini di sweet inatumele huya difiki diditaku ni ungo ni mnongono
2: mwasikati ni kuanza.

18 horas ni 6 minutes man ma hong ngontom sa ni antena nasional hila ku bonga lokumari ko gaitu ngoti nzala tinene ta wing city mbi ma ko himana si dziviso hambi ni mabulu si dziviso sa makombo tishaka taka makaus mutati dzivisa kungopandiseka ngoto tatinene kuluza ka utumi ka mwanana wawe Domingo Gil do Macaus ngakuchumera kuti sikuda 13 ka setembro lemediu reu kadona ngombe mama 17 horas vona vadzivisa kambe tita kuntumo wakombeka kanti wako wata magwito unochoneka wazitatuwa ngombe mama ngundi sikuda 16 ka setembro walemediu reu kadona ngombe mama 14 horas moyo wakwe unahumuli inkurula.

kuka matimu aditsi kuduwa da muno hibubwa tidengu mahungu mambidi kuwa kudisaini dwe nkwepa wako heta imbi nga chivuwa ishuwa neka tikonika joni ngu madembe ya milo senji noventiu nkwepa wahombe nga uchisaino nguwa NC ni partidu inkata hibubwa tidekambe ngu maka ya kuweni kukulividu kuchibalwa mpwananu nga dantua kuna Santa Alliance kama tiko a Austria, Russia, Prusia, ahawa tingawati shimaheka nguri dembe da mili utisenji ikinzi. Matimua muno, madungselungu wa bilu nyankundela. Mwingi side matimo aditsiku.

0: 21 horas na 10 minutos. Tshemisile ka muyingiseto wa hina leswaku hi ta kuma tinhlokomhaka ti nga ta vumba a nongonoko wa hina wa mahungu. Mixuvela a vuyingiseti byinene.
1: Secretary General wa Partido Frelimo a ramba swirho swa bandla leri akuva swi tihita swinene ku landzeni ka mintirho tanihi swi fanelekaka kona. Maphoyisa ya tiko lexi fundzankulu Nyambane ma rungula ku va ma nga ta humula na ma nga se khoma 5 vanuna ni 4 va rhwexiwaka nandzu wa ku va ka vhiki ri hundzeke va dlayile a vanhu vambirhi. Wu fambe hi tindlela tinene ku heleni ka vhiki ndzumba wukulu ka n'wamba xifundzankulu Maputo wu chiwaka Moa First. Muyingiseto ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka yi nga ta tshokovetelaka ka xitiko xa dzongeni namuntlha. Vana na hina
0: kunene hi ku rindzile David Ntimana loko swi ku 21 hours na 30 minutos hi ta tlhela hi ku kwehleta leswaku u ta hi nyika a entelelo wa mahungu lawa ni man'wana ku va hi tiva leti ti humelelaka a dzongeni ka tiko la hina. Maputo Gazana i Nyambane. Hi Albertina Pasquale.

ripelile. Sekretari jeneral wa partido Frelimo a ramba swirho swa bandla leri akuva swi tihita swinene ku landzeni ka mintirho tanihi leswi faneleka ka kona. Maphorisa tiko lexifundzankulu Nyambane ma rungula ku va ma nga ta humula na ma nga se khoma 5 vavanuna ni 4 va rhwexiwaka nandzu wa ku va va dlayile vavanuna vambirhi vhiki ri hundzeke. Wu fambe tindlela tinene ku heleni ka vhiki ndzumba wukulu ka n'wamba a xifundzankulu Maputsu u chiwaka Moafesti. Mwintseti wa ku rhandzeka wa Emissori Provincial di Maputo Gaza na Nyambane leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga kata ti tshokovetelaka ku fambeni ka xitiko xa Dzongeni namuntlha musumbuluko 14 ka Ndzhati nga September 2026. Nongoloko u kumekaka mavokweni ya David Ntimana ka vululamisi ni vukombisi, kasi Afonso Maguli i mukhomiseli wa marito ni mpfumawulo hoyohoyo.

0: Hi sungula lama vulaka leswaku Secretary General wa Partido Frelimo Shakil Abubakar a rhamba swirho swa bandla leri akuva swi tihita swinene ku landzeni ka mintirho tanihi laha swi fanelekaka kona. Mahungu mata na Rui Makaringi.
1: Secretary General wa bandla la Frelimo a bandleve kumbe ku tsatsiya a swirho swa bandla leri ku va swi ni ku tihita kukulu ni ku va ndzeni ko ka bandla leri a mintirho yi fambisiwa hi tindlela letinene i nga leswaku ku va ni ku tlhavukanya. Shakil Abubakar a vula leswaku ndzhaku ka mintirho ya hlawulamani leyi yi veke yisiwa mahlweni ko ka bandla la Frelimo lomu xifundzankulu Gaza lana ku hlawuliweke a varhangeli vantshwa ka nkarhi i nga ka wona a swirho swa Frelimo kusukela hansi ku ya fika phezulu hi lava va fanele ku va va tinyiketela ndzeni ka ku va a handzu i va lowunene na ku ciwuka nakambe a nhlengeletano yikulu leyi nga ta va ya 10 nakanharhu yi nga ta endliwaka a lembe letaka le a xifundzankulu Nampula. A murhangeli loyi wa ta politika a vulavula nsonto leyi a xifundza xa Bileni a ugan'wini ka liendzo la masiku manharhu leli a li endleke a xifundza ankulu a Gaza na ta va a tirhelele ko ka a swifundza swa ka Mandlakazi, Ximbutsu, Bileni na doropa la ka Ncayincayi lana nhlokomhaka a yi ku va a vona hi kusuhi a mintirho i nga karhi yi endliwa a bandla leli a xifundzankulu Gaza nakambe ku phalalisiwa a leswi i veke swileleto swi gemiweke ko ka nhlengeletano yikulu yi endliweke le a doropeni la Ximoyu ntsindza wa xifundzankulu Manika ha n'hweti ya Agosto a hundzeke.
2: Fazemos um balanço positivo, conseguimos alcançar os objetivos dessa deslocação, que era, na essência, aprimorarmos a informação sobre o funcionamento do nosso partido, sobre o desempenho do nosso governo. Como sabem, nós entramos num processo de revitalização dos órgãos do partido a todos os níveis na província de Gaza e era importante aferir como é que o órgão está a funcionar depois deste processo. Por um lado, mas também acompanhamos todos que temos um novo governador de província e tínhamos que, como o partido que governa, perceber como é que a província está a responder face a essas mudanças que se operou, quer a nível do partido, quer a nível de governação.
1: Secretário-Geral, o Bandla Frelimo, Shakil Abubakar, Kari Aenda Anxelo, kumbe katsakanyo wa liendzo leli a li endleke la masiku manharhu a xifundzankulu Gaza tanihi vuleke kona na a tirhelile ko ka a swifundza swa Bileni, Ximbutsu, Mandlakazi na doropeni la ka Ncayincayi.
0: Na ku endleka leswo murhangeli wa Partido Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Carlos Zavala a kombela ntwanano ndzeni ka swirho ni vakhuzeli va partido leri. Mangula wa matshokoveteliwa hi Rigoberto Xisano.
3: Murhangeli wa bandla la Frelimo i xifundzankulu Maputo Carlos Zavala a tsatsiya timembro ni vakhuzeli va bandla la Frelimo ku va va patsana ka ntwanano. Carlos Zavala a vulavula muvulo loyi lani a xifundza xa Bohani ka liendzo lakwe la siku la rin'we. Carlos Zavala a kumeka a xifundza xa Bohani ku va a ta hlamusela leswi swi nga tsimbiwa ka 11ª Conferencia de Quadros nga ambiwa a Ximoyo a xifundzeni xa Manika.
4: Mas também serão decisões que nos unem. Serão dois que demonstram que o Partido Frelimo é o partido das massas. O Partido Frelimo é o partido do povo. E que nós temos de estar próximo ao nosso povo. É a nossa insistência. Existir porque o povo moçambicano existe, porque este povo moçambicano ama Frelimo, ama a Camata da Presidente. E nós, como membros e militantes, o que temos de fazer é estar próximo ao nosso povo. E as deliberações que saíram da 11ª Conferência Nacional de Quadros, camarada, não só acompanhamos no papel, mas para implementarmos, não só em palavras. E todos nós acompanhamos o discurso de encerramento da 11ª Conferência Nacional da Presidente, Daniel Francisco Chapa. E aquele discurso, camarada, não é só para interpretarmos o discurso, mas sim em ações concretas que visa melhorarmos as condições de vida da nossa população. A aproximação com a nossa população, a resposta à nossa população. Não continuarmos somente a acompanharmos e não darmos resposta ou soluções à nossa população.
3: Kona Mucha Carlos Zavala Kumbise, Joana Mangani, Angatawa, primeira secretária interina, Wabaja da Frelimo, Lani Ashfunzasha Boani. Joana Mangani, Afala Andau Ingasiwe Itatana, Afonso Sambo.
0: Mapuisa tiku lish funzankulu nyamani, marungula kuwa mangata humula, na manga se koma nthano vanuna ni muni varushua kananzo kuwa vikri unzeke vadlaile vandvambiri. Ima wungu matakana Avenue ni Antonio.
5: Leka hungweni, kano wa vanuna, hivona vai ileko vaya koma, ahosi ingu ya mganga, vai chela moveni, wafamba na hivu, vai bungu tela kala yifa, na valumbeta hosile, aku yitindisile, aku tetisi wakati maka, tokari le mgangeni. Avanulava loko vadele nalui, hivona vasu kileko vatsutuma.
6: Avanulava, kama wanga jitiwa kwa julgamitu le ya diari wili, vaku vala kungera kama vaku wafamba kaya. Va kumana na sekretari ya kufadwa masalani. Sekretari loyi hiye na anga makwenu wa munhu loyi anga denunciara va kota ku vanhu lava famba va ya sixtra julgamento. Va mukhomba va mupeta lomu ka movha. Akama nga mukhota va movha va famba na yena va ya langa vutshamo va teka mugomba va muba hi yona a nga za afa hikuva ku yena hi yena a nga makwa ya julgamento leyi ya dyariwa. Ekambi hi yena a makuku makunu wa wona a va ku teka vona pra a julgamento hi wona a va lava ku ti-torches formas va assistira julgamento leyi hi ku yini va nga dyara julgamento leyi mas i vanhu lava va tivekaku mas akama va nga mudaya va yo tsutsuma ka leswi vatirhi va maphorisa va famba hi tingana leta tinene ra kota ku khomiwa vanhu lava va responsabilizariwa.
5: Avangwane munhu wa vona hi vona va yileku ka nuna mun'we a nga yi phoyisa murombeni va va muteka va kuma makunu va va mudaya aka hun'weni
6: akama va nga chikela infelishment va teka ku vona ku hi yena membru loyi wa hina wa maphoyisa a nga lahayani xitatelado va mahama exame votlhe lava sawudi mun'wanyana mahari va ku nkuluwira ku a yo fa munhu loyi hi traumatismo craniano. E calejo a mapoisa mahalonzo tatiro para vakota ku esclarecera a kazuli. Mas a membro loi a membro loi wa integro wa ku tira kwazi lemukaga loko a hitiruini a tira kwazi. A hi zvitivi ku a hene ni nwanyano group a mazwilo zvinwanyani kumhunza atiro loi wa mapoisa. Por isso maphorisa mahama hati tudo para ku vativi wa vanhu lava para ku va kota ku responsabilizariwa ka kaso.
5: Magezu ya nurse ya bata anga munyiki wa mahungu sikeni ka maphorisa lomu ka provinsia ya Inyembane. Nakona nurse ya bata ave akana mhaka leyi ya nuna mun'we anga ve a khoma xin'wanana xa ntlhanu ni gin'we malembe ya ku belekiwa a ximahasati kwala mudorobeni ka Inyembane.
6: Maphorisa ma lamentara hi ku i munhu loyi a nga munhu xikilarisido a ma tivaku ma infrações a swi tivaku ku leswi a swi mahiwi leswi a maheka por isso a situação leyi yi ta juntariwa maha gravante a kota ku a tsayisiwa ngopfu a tribunali para kumprira hi swikarato leswi a nga mahaka xin'wanana lexi. A xin'wanana lexi xa hi bon xi bon a saúde ili goza de boa saúde, mas vá amar um acompanhamento no psicólogo para o contato controlar a mão.
5: Magezu ya nurse ya bata munyiki wa mahungu sikini ka maphorisa na kana moya wa ku biha lowu va nga nawo van'wani va vanuna va ku va teka swivanana va swimaha vavasati i kana mhaka leyi hi ku ve ku khongwile nuna mun'we kwalomu dorobeni ka Nyembane a mahele ya ku bihileku nga ku etlela ni xin'wanana xa ntlhanu ni gin'we malembe ya ku belekiwa.
0: Maphorisa ya munisipio wa ka Matsolo ma ku khoma 25 wa mimovha ya ta ntleketle hikwalaho ka ku hoxela minawu ya malandzelo ya ntirho lowu. Domingos Makalani,
7: mapolisa ya munisipi wale kamatolo shifundu zankulu Maputo hila wama kakukoma makuma bidri wa mimova ya nchakeklo na nchanu na wungwe. Hikula kakuva milanza atimakata kuva minga chasilu mumifanda kakuva mikungo makoni na mbini kuva mifambisiwa na minga le kamatramela manene. Mimova leyo hile mikumuiku kufaminika ntizo wa uvusenchi lulanzuiki maposto wa administrativu ya infuleni na matola sedi ka mimova le mikumuiki. Kumi na mabiji hile mikumeka kana mifalili wili ntinza wa posto wa administrativu za infuleni kazi mimbeni. Hile mikumeka kana ntinza wa mapulisa ya munisipi wali ka matolo. Amunyuka madzungula kama polisa yali ka matsolo ilwe kamshile kilishaku njeni ka mimova le mikumuiki ile nikuveke kunyikiliwa makuma zazo wa shikatisu njeni ka timali ta sendo itenda milo automatically Sergio Bavo kamshile shaku ka shikatisu lesho timali tisukela ka 3000 kwa klasa 10000 automatically
8: iko hela ka viki polisa municipal akomike na tirak kam mare ya transport sa kufambelana ni ku ne ma registro urban ke inga timakata sila edropen ni kuvonelela a timakata minkama ya kushamsa madzala ni ma bottle stall ndzeni ka timakata ta ncheketo nga transport durante fin de semana kuve ku khomiwa mmova ya ntsengo wa 26 e parque arriwa a posta administrativa de Fuleni comanda da polícia municipal e quando a coisa tolhe minau é com a banana banana mas ela nem tira low custa lhe uma multa entre 30 e malia 182.528 meticais andau low tolhe o cara entre mantima cantir low o entre que é low família a canu tema fuka enga encurtamento de roda oko biku chincha amfuka inga view the rota amova le kumeka ibekwele a ile ma park ya kose municipal ate kuva kadangunyo bona a khela multa lo atsalwa ka yona am multa e kumeka na i variara tsela ka 3750 meticais ate 10000 meticais maelano ni na lo uthule ku wona
7: kutani tivale shakuna koni milanzi mintizu ya vusenchi hlini ka madzala
8: ndzeni ka ntizu lowu usenchi hlini ka madzala ku kumeke ku khomiwa madzala ya ntsengo wa ku tlakuka a bottle store Alex Bairo Patrice Lumumba ka ndhawu leyi tiviwaka swaku i parage Mangera hi ve hi tlhela hi endla vuvonelele ka ndlela leyi vitaniwaka Strada Circular de Maputo ngopfungopfu ePrimera Rotunda na tercera rotunda ingati ndhawu leti ku nga ni mabottle store lawa ma ya ka mahlweni hi ku ntlula nawu ma xavisa mabyala hambi hi le fin de semana o hambi hi le ku ntluli a nkama lowu bekisiweke
7: hi marito ya munyika wa madzungula ka mapolisa ya munisipi wa le ka matsolo Sergio Bavo loko a kanela hi mintirho leyi va mulandzeki ku fambini ka vhiki lebyi kamiki.
0: Matsonzo ma mafambele ya vanhu ni mindzwalo mugangeni wa le ka mavoko xifundzeni xa Boni xifundzankulu Maputo. Mungu lawa himatwa eriteni ra Alberto Langam
9: vahanyi va muganga wa le ka mavoko xifundzeni xa Bohani va tlhanganeni swikarhato swa mafambela hikola ka xitarato xikalako xinga le ka matshamela manene na mhaka leyi tshima ngopfu hi nkarhi wa timpfula tani hi ku hlaya ka vahanyi va muganga lowuya mafambela ka xitarato lexiya ma karhata swinene hikola ka swikhele swi vangiweke hi timpfula tineke masiku ya ugamu lana mhaka yi nga tikisaku hi ku tshundzeka ka nkama wa timpfula. Sekretari wa muganga wa le ka mavoko Armando Kanyani a byele mintirho ya Radio Mosambiki leswaku ku khendlemukela ka xitarato lexiya swi kurisa mpimo hikola ka makamiyawu ma tleketlaku maribye ni misava na ma tirhisa xitarato lexiya kambe a ma seketeli hi nchumu a ku va xi lulamisiwa ka leswi swi chiwaka responsabilidad social.
10: Alini mugangini wa ka mavoko a swikarhato leswi hi nga na swo swoswi hikwalaho ka xitrato. A xitrato xa ku fikela a xibuxa sawu a muzala a ti a tele industrial a mavoko a xi le ka matshamela manene. Hi leswi endlaka leswaku a mimovha leyi ya mitsongo para yi tlhasa mavoko ku va ni swikarhato ale sentika ku a xitatulo xa ta ku xa mavoko xi nga le ka matshamela manene hikwala ka makamiyawu lama buyaka hi mafebrera hala a khulula a makamiyawu ma tirhisa xitatulo xa mavoko lexi i tamba hi a mavoko hi lani ku nga ni a teru industrial a nga lani ku cheliwaka kona a nsila leyi bindzulaka ka nkomponi ya muzala hi ku ni a impreza leyi kumeke a contract leswaku yona yi hlayisaka a nsila liyani yi sukelaka a muzala kambe tinkomponi leti a ti hi pfuni hikwalaho ka ku lunghisa a strato hi leswi endlekaka swa ku a masiku leswi tindzelaka ka nkama wa timpfula loko mpfula yo na ngopfu swi ta kaza ngopfu swinene a ku hi huma a mavoko na hi tirhisa a xitrato lexa xikulu xa ku khata muzala avahanyi tiko ku ni nhlangano lowu hi viki na wona lani ku vitaniweke van'wamabindzu va nga va agent economico lava va nga hi pfunaka hikwalaho ka ku lunghisa xitrato kambe ku tirhisa swoswi a hi se va ni nhlamulo voni va hlaya swi fana ni ta va hamba xi fana ni hi nkomponi leya John Seed va hlaya swa ku voni va nga nyikela makamiwa ya ka kwavo leswaku ma tlakulula mazezu ma tabya ma ta chela a xitratweni kambe va le va ni ku va kazateka hikwalaho ka ku pfumala ka kombuxitivi ku pfa ku ni vambeni lava nga pfumetelaka hikwalaho ka ku wa basisiwa a makamiyawu a ku ta lunghisiwa xitrato xa ka mavoko hi ni kambe a impreza leyi a yi 07 yi hlayisaka nsila lani na yona nyikopfuni leyi tirhisaka makamiyawu ya makulu kambe a va tlhateki a voko para ku lunghisiwa xitrato a leswo xa hi tshamile ni mfumo wa district hi va hlamuselile i mhaka leyi yi tiviwaka ni district kambe ku ta hlasa swoswe a hi seva ni nhlamulo lowu vonekaka swa ku ku ni ntiso lowu ku encekaka leswaku a xitrato xa ka mavoko xi va ka matshamela lamanene hi xona xikazato xikulu ngopfu swinene lexi hi xi khalisaka lani a mugangeni wa ka kwezo ka mavoko
9: sekretari wa muganga wa le ka mavoko Armando Kanyani loko a vulavula hi ku khendlemukela ka xitarato xi tlhanganisaka muganga lowuya ni doropa la Khamatsolo
0: ku nga ri khale ku ta sungula ntirho wa ku lulamisa xitarato xi tlhanganisaka ntsindza wa le ka Masingiri ni xikanikisi xa le ka Zulu a xifundzankulu Gaza Carlos Matsinyi
11: na ku nga ri khale ku ta sungula ntirho wa ku pfuxeta a xitarato lexi tlhanganisaka ntsindza wa xifundza xa ka Masingiri ni xikanikisi xa le ka Zulu kolomo a xifundzankulu Gaza xitrato lexi xi nga wonekela hikwalaho ka ndhambi leyi xaniseke a ndhawu leyi ya tiko ku sunguleni eka lembe nakona xi ni ku tlula ntlhanu wa makume ya makhilometro tani ku vulaka murhangele wa xibyana xa nkunguhato ni switirho aka Masingiri a xitrato lexi xi ka mandla ya ani a nga Administration National Strad nakona a tivise leswaku se ku paluxiwe antshwantshwa a ku va ku sungula ntirho Nilton Jambal a vula leswaku ka nkarhi lowu a mafambela ma kumeka na ma tsundzumile hi ntamu swinene ka ndhawu liyana kambe leswo ka mpfhuka wa 25 wa makhilometro hikokwalaho a vula leswaku na ku nga hi le khale a mafambela matayantshwa loko a nkomponi yi ta sungula ku va yi lulamisa kumbe ku pfuxeta a xitrato lexi
12: na makomo que esa empresa que va a hacer los trabajos de intervención de las instituciones. Con la información que nos fue dada, es donde se encuentra justamente en la fase de modernización. En cualquier momento, los trabajos podrán iniciar para garantizar la transitabilidad.
11: Marito ya mrangele wa xudzana xa nkunguhato ni switirho aka Masingiri Nilton Jambal loko a vulavula ni mafambela lama tsundzumeke ka xitrato lexi tlhavinyetaka a ntsindza wa xifundza xa ka Masingiri ni xikanikisi xa Zulu lexi xi wonekeleke hikwalaho ka ndhambi nakona se ku na kungula ku va xi pfuxetiwa a xitrato lexi
0: murhangeli wa emisori provincial de Nyambani Matias Vilankulu a tlangela ku tiyita ka vakoli va nkarhi vangani va mahungu va xitichi lexi lava va kumeke swihiwa hikwalaho ka ntirhokulu va wu endlaka Idrasi Makondela
13: amurangeli wa Radio Musambiki xitichi cha Inyambani hi yena a tlangelaka kuti hi ta ka vamatsalano va mahungu va xitichi lexi andzeni ka ukoli utsali patsikambe no paluxi ga mahungu ya ku vhunetela ka mahanyela ya xitshungu. Matiya Julankulu i wawulawula muvhulu ya loyi a xikhatini a nga amukela ku tlangela ni ku dzundza a vamatsalano va mahungu Horace Romão, Efraim Masitela, Flavia Wasitela na Avelino Antonio hi ku nga na vawinile zwihiwa hi ku tsala mahungu ya ku tsalangana ya ku fela ku vhuna xitshungu. Matiya Julankulu hi yena a wulaka leswaku a ku wina ka zwihiwa loku ku nyika a wu dzundzu patsikambi ni ntamu wa ku va simama ku ya mahlweni hi ku tsala mahungu hi swinene siku gin'we ni gin'wani. A matsalano wa mahungu Efraim Masitela a wu lili ndzhaku ka ku amukeliwa hi murhangeli wa Radio Musambiki Emisori Provincial ya Nyambani leswaku bya wu dzundzu a ku tsala mahungu ni ku kuma a zwihiwa.
14: Wu dzundzu loko hi tsala mahungu ya khwatselawa lavan'wana va matiko va le handle va ku ya wuchukwana ya ku nyahula swi nyika wudzundzu aka ntirho lowa hina wa ku kola ku tsala ni ku paluxa mahungu ra kuma a ntirho lowu hi ve hi tirhisana ni vahanyi lowa mina ntirho wa wulawula hi ntirho lowu mahiwaku hi sazol swivono swi nyikiwaku hi sazol govhuru khwatsikhwatsi ka pandi ni kanyasolo makunu hi laha kusuhanzi byi le a swifuva a ku xuva ni swikhalo swa vahanyi hi tirhisano lowu wa sazol. Ndzi gondzele cokari kwalaho hi ka sazol ndzi ya gondza swinyingi swonawu mina ndzi nga kala ndzi nga swi tivi ku a ntirho lowu va mahaku wa ku lavetela tipetroni leto khwatsikhwatsa gaxi yi ya ku hi gaxi leyi yi mahayo yini hi gaxi leyi va yi kumisa ku yini gaxi leyi swilo ndzi nga kala ndzi nga swi tivi.
13: Efraim Masitela a karhi a wulawula ndzhaku ka ku amukeriwa ka yena Venancio Makamu, Flavio Wasitela na Avelino Antonio hikwalaho ka ku masiku ndzhaku va winile a zwihiwa.
0: Wu fambe tindlela tinene ku yileni ka vhiki ndzumba wukulu le ka n'wamba a xifundzankulu Maputsu u chuwaka Mowa First Team Juvita Ngovo.
15: Xifundza xa n'wamba vugan'wini bya vhiki xi yamukelile nkhuvukulu wa ndzumba wa ta vuyimbeleli lana ku kumekeke vayimbeleli va tiko ni vamatiko ya vambe ndzeni ka nkhuvu chiweke Festival International da Muamba Moa Fest. Ku fambeni ka masiku mambirhi ku ve ni ku tlakuxiwa ka ta ntumbuluko wa tiko lana handle ka vunanga ku kombisiwile nakona swa vuvatli mintirho ya ku hambanahambana ni ta masekela lana a ku tlakuxiwa leswi xifundza xa n'wamba xi bindzulaka swona ku fana ni nyama ya mbuti ni swin'wana swakudya swa tiko la hina la Musambiki. Jaime Mirandolino, murhangeli wa Festival International da Muamba, a endla nkatsakanyo wa ku tsakisa hikuva hi ku vula ka yena swi kotekile ku landziwa hinkwaswo leswi a swi kunguhatiwile.
16: Mayelana ni nkhuvukulu lowu nga endleka xifundzeni ka n'wamba xifundzankulu Maputu hi nga vula leswaku i nkatsakanyo lowunene hikusa hinkwaswo leswi hi tivekiseleke ku va swi endleka swi endlekile hi van'wentlhanu ni mudlivela swirilanganya a swi nge choti ka nkhuvu wa ku fana ni luwa. Ya tshemba leswaku a matirhela ya nkoka swinene ya ku tika swinene kambe hinkwaswo leswi hi nga swi pimisa makungu hinkwawo lawa a hi na wona na tshemba leswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene. Ya swi tiva leswaku ku ni ku hoxa ku nga ri kungani ka leswi ni leswiya kambe hi ntsimantsima hi vona leswaku hinkwaswo swi fambile hi tindlela letinene. A vanhu lava nga hlengela ka nkhuvo lowu ya swi vona leswi va tsalaka kama Facebook, kama Instagram, ni kama ma message lawa hi ma kumaka va hi rhumelaka hileswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene. Swi nga vi kona swi kalaka swi nga fambanga a hombe mara ingaku hina hi nga swi tshikisa swosiyani kumbe hi nga swi veka hakuva swi nga famba hombe. Ma leswi hi nga vulaka swona hileswaku leswa ka swi nga fambanga hahombe eka nkhuvo lowu u nga ve kona hi wavuntlhanu ni mudlivela hi ta swi dyondza a ku va eka nkhuvo lowu taka ka n'hweti leyi taka ka lembe leli taka a ku va swi famba naswona hi tindlela
15: Jaime Mirandolino murhangeri wa Festival International da Muamba ni nkatsakanyo wa ndzumba wukulu u dyunteke vayimbeleli ku fana na Kappa Dash, MC Roger, Elio Beats, n'wana wa Cabo Verde Grace Evora, n'wana wa America n'walungu Karen White, Kelly Kumalo wa Afrika-Dzonga, Lisa James na Gabriela va Mosambiki, ni van'wana vayimbeleli va tiku ni va matiku man'wana.
0: Ntlawa bola Club de Gaza wa rindzela amukhandlo kuva ukota kuti tsalisa Federação Moçambicana de Futebol hi ximo xa dzonga katikom Carlos Matsinye.
11: Ntlawa bola Club de Gaza lowu u kumekeke ka ndhawu ya mbirhi ka ntshwatshwa u chiwaka Segunda Divisão de Honra leswo ximo xa xifundza nkulu Gaza vula leswaku u karhi u nyimela mukhandlu aminhlamulo eka xibyana xa konela ta bola etikweni Federação Moçambicana de Futebol tekwelana ni ku va ntlawa lowu u ti tsalise kambe a swi humelelanga hikwala ka swikarhatu swa ku hambanahambana ku tisiwa leswaku a ntirho wa kona u ve u sungula wa ku tsalisa a ku va ntlawa lowu wa bola u ta kuma tisensa kambe a swi fikanga amakumu hikwalaho ka swikarhatu swo hambanahambana swa nga a tindhambi leti ti nga xanisa hi ntamu lomu ka Gaza murhangeri wa ntlawa Club de Gaza Anwarie Narand lweyi a tiviseke amahungu lawa a vula leswaku ka nkarhi lowu ku karhi ku nyimeliwa amukhandlu lowu nga tshukaka ku pfuliwa hi Federação Moçambicana de Futebol ndzeni ka ku va ku mahiwa a xitsalela lexi leswaku ntlawa lowu u ta ti lunghisela hi laha ku lavekaka ha kona ku va u kumeka ka ntshwatshwa hi xiyimo xa dzonga la tiko ntshwatshwa lowu wa kongoma amusambola 2027
16: existe realmente algum pequeno equívoco dentro da nossa inscrição houve realmente lapso os jogadores todos estão inscritos na FIFA Connect mas houve também uma parte que ficou, não sei como é que foi feita, de acordo com aquilo que requer o sistema, não sou conhecedor bem do sistema, mas acabei entendendo nós. Tivemos alguma pequena dificuldade em termos de submissão daquilo que é o nosso registro.
11: Presidente do Clube de Gaza, Anwarie Narand, loco avlavula, valemos que a carreira se enliwa, zenikaku otrongo zela antawalu, wa bola ndzeni ka kongoma ka ntshwatshwa pul dapuramente ximo xa dzonga latiko
0: muyitseti wa ku rhandzeka i game ta kola xitiko xa dzongeni namuntlha musumbuluko ka torzi ka ndzhati a nga setembro wa 2026 nongoloko u kumekeke mavokweni ya David Ntimana ka vulamisi ni vukombisi Afonso Magula a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulu Sima Mahombe
17: Shitiku sha dzongeni
0: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlani 21 orjidas minutos
17: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
0: Shitiku sha dzongeni

0: tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: Muanyi wa doropa ra Maputo. Eletricidade de Moçambique EDM ali kusui na wena. Kusukela 16 kuya fika 18 ka setembro atutsumaka hi 7:30 kuya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM a campo ya 7 de abril apolana kanisu doropeni ra Maputo. Lano indawu nga kombisaka wexe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. U nga sani ndzhaku, hlengela ka providoria itineranti ra EDM hi pfuni ku yantswisa hakuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, Electricidade de Moçambique ale kusuhi na wena.
2: Yolao ke muyingiseti wa ku rhandzeka navela leswaku va kunene mintirho ya hina a ta va leyi ku fikelaka hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Nyamuntlha xitiko xa Dzongeni hi ya xana hi sukela doropeni la ka Matsolo na hi kongoma Maputo, Gaza na Inyabani. 21 horas, kasi i 22:10 hi nkarhi wa ku va hi kuma ta mafambelo manene a switaratwini na Rostino Botela.
3: Ilusilimu kisitore za kwa radio msambiki na iko yuzele kano kunoko ulu uta kukuba uta nkela jont midanta mafambela madene teratu ni ulo lakase ino kunoko wata seguransa rodo viare nyamkaka uta kuna washi wakskala ayemisoro provincial ya Gaza dropin laka njenja imelan kuba nukuno kulu ukokoba ika mwingset lwe ay kumaku ikola kayemisoro provincial ya Gaza Maputo na Inyabani nyamuk itavaye bula na Luish Bulash Lui ingatava ibula melanu ninterometa kuva ulanza kakuba kutava ku vonedliwa zidara twin melanu kuva ku vikiliwa atmanku ingavata mimova ingava kambi ka switutut itwa kona leswa kuva mimova ndomu madropeni lumu tinda ku hambana bana katona iva itala kambe a rivilo ile lifuna kuva vonedliwa swinyenge ile swikambe swona kuva swivonedliwa tiwa kona kambe leswa kuva switutu ileswi switaku na swiri kona inkhinkhi ingava ka madoropa ku hambana bana kaona loko hi fananisa lomu xivindzankulu Gaza ku kumekaku na ku ri na switutu swinyenge switaku na switlakatla vanhu madoropeni ya Xokwe xidoropanini xa Masia na Mbeyi kolomu doropeni la ka Njhenjhayi kambe ke swi na risima ngopfu swinene ku mukiseti u kumeka na u ra ya ndleve ka ku va u ta va u tiva leswaku va a nga va ntirho muni lowu va taka na va wu landza ka ku va ku ta va ku vhikeleriwa hambi ku tshembisiwa leswaku va ku va na vutomi lolinene Luis Blush ya Losela i ku ntirho mu taka mu wu landza tanihi maphorisa ya ku vonela xitarato
4: a xa sungula ku voyo hi veka maphorisa xitaratwini brika swaku vanhu loko va vona maphoyisa va ni xihloniphi i va tsaka va famba na va le siguro ma xi lava mimovha va ni xihloniphi epresi lomu xi vonaka loko u famba mimovha la nga ri ku famba movha loko yi famba i kuma ndhawu nga le maphoyisa ni va vona va tlhaveka magezi va tlhavekela magezi a ku pyapyapyapyapyapya yi ngova yini u ngova mabiskadera enkwanto vo gwela leswaku ku ni maphoyisa ma xi loko a va mahaleswo loku va vona munhu a famba mali va ku tlhaveka magezi mu tswatswatswatswo va tlhaveka magezi lawa nga ku va yincenga ku ku ni maphoyisa hinkwato a ma kona maphoyisa vo mixamara densawu pra yini pra pumba a velocidade
5: kambe wona magezi lawa ma saseka ku va va komba na wona lomu xitiratweni
4: hi na maphoyisa ya tsaka puriku loko va byelana hi vona magezi a ku tswatswatswatswatswo va pumba velocidade purika maphoyisa ku tala ka wona ma hi manyima lawu nga tala hi vanhu manyima la twa swa kumela tinghozi se loko va kahlula va gwelana hi na maphoyisa ya tsaka hi na maphoyisa ya transport va pumba velocidade maxi lexi nga kona ku ni ndhawu ya ku a ku kumeki maphoyisa a loko u nga kumeki maphoyisa ndhawu leyo va pensa ku aka kunene sitereki bra va banda va chayela movha velocidade lela likulu puriki a mimovha i ni limit ya mavelocidade i ni swigava swa koho swa mavelocidade a lowa wutsongo ni velocidade la likulu ku pala lowa wumbeni wa wukulu endhawu loko va vona movha na wu panda hi ntamu a va tlhavekani magezi ngo ku vo gwela leswaku ku ni maphoyisa a lwa bava luya a lwa a fambisaka movha a ta pumba a lowa velocidade
5: kambe mayelano ni ko fambisiwaka switutu tetiwaka kona i tshimatshima doropeni la ka Njhenjhayi le Masia nambe ishoko etindawu leti switutu swi ta ku na swi fambisiwa ngopfu swinene. Ni ta vona masiku lawa va taku na va tshuka va tikomba yi nge va ni xihatla ngopfu.
6: A timhaka ta xithuthuto ta hi khoma mbilu na maphorisa. Maxavi swa ku hina maphorisa swa hina hi nge swi koti. I presidente na ku ni n'wina va Radio Mozambique pura hi va tsatsiya. Ni vona va uvela va yingiseli va Radio Mozambique va swi yingisaka va hi pfuna ku tsatsiya lava xithuthuto. Porque lava u talaka xithuthuto ku talaka vona a va na makarta. I vona a va hloniphi na wa xitarato. A va hloniphi na wa xitarato porque a va u tiva va yanga xikolweni. Va pimisa swa ku xithuthuto a xi njiri u karta di kondusana. A xi njiri u pasi la u fambisa movha. And down. Kombela ku mu hi pfuna ku hi tsatsiya n'wina mu hi twaka mpfuna ku hi tsatsiya. Hi vona hi va vonelule hi ntamu stereck. U siku ni nhlekana maphorisa va loko ma kuma mapurasa porque va talisa ku tshama usukwini. Va ku va hamba a ntirho wona wa tax usukwini. Endaa maphorisa hembe bya swa ku sukwini tenke va famba va va tsatsiya. Dos tres va ku va kumaka tenke va tsatsiwa. Swa ku tenke va famba kahle. I lava hume va phondlaku nawu va khatisiwa. U khatisiwa kwini kasi? Ka lava ku va ku va fambisa movha nga pfumalaka. Loko zo wena u famba hi xithuthuthu na u nga na karta hi ku khatisa ta ku tsala hi ku ku teka hi ku pfalela jele. Va khatisiwa lava phondlaku minawu. Na va tsatsisiwa swa ku tenke va famba xikolweni va susa makarta.
5: Kambe ka xithuthuthu hi leswi swi ta kona sweso sa mefemulo ispanisi kama putso e munhu wa vanhu va luzeke vutomi na varika xithututu xengwe kasi kahle kahle loko mukuma vanhu vanharu ntirho mu landza kwewe
6: a ka xithututu ya hakuna hi bula na yena loko mukuma la a va fambisa ku xithututu yena amandaka la ka xithututu la ya yo khoma ya peta jele hakana ku hi mutsatsiya swa ku nada trash trash nada uta ku mutsatsiya njani uta ku mbala isa ku tikiti pranga na karta ja loko ani karta ita bala lo multa wena wa wa lota sao wa u khaldisa alud alengo vo u valuti ayo xithututu mash loko anga na kona nada ya hana xipaso hina maphoyisa so yo deka ya mpfalela
5: kuni ku tikhoma ku fanela ku va ku simama ku landziwa hi va fambisa movha
6: kuni ku tikhoma avula lava u fambisa mimovha va xaxiya minawu mfumo mfumo hi langusa lava mimota lava swithuthuthu porque swithuthuthu swi nyingi ava makwenu va hina maxaka hina va famba hi swo swithuthuthu na va nga na makarta va ku vo tirha porque va pfumala yini a mintirho maxaka ku famba xitaratwini ku ni nawu hi loyi a fambisaka nchumu xidumaka i nga mutori xidumaka tenga yini a ni karta di kondusana
5: swivula ku ma red blog lawa hi ta ku hi mi vona mu ma endla ku hi lweni wo ka vhiki loko hi fana ni sambi hi kona nyongeni ka Radio Mozambique ya tshuka hi mu vona mu va mu pimapima naswona hi leswi hlengelaka ngopfu swinene ka ku va ku va ni ku xixima
6: loko mi vona mimovha leyi ya maphorisa mahindre rhendzelekela na va maphorisa rhendzelekela nyimala hi ku lowu xixima ku vani va xixima nawu porque qualquer distração ku tsukuta nyana ku etlela nyana ku khohlwa nyana ku nga vo atentu xitaratwini u ta chayisa munhu iku loko chayisa munhu lweyo u ta mutshova minenge u ta mudlaya
5: naswona swi ta va na xikhatisa
6: swi ni xikhatisa a ku na nchumu ta ximahaku xitaratwini na u famba hi movha u ta hoxaka xa ku pfumela ku xikhatisa hinkwaswo u ta ximahaku xitaratwini loko u famba hi wo movha luwa ku duma u ta kuma xikhatiso
5: kambe marito mi navela ku masiya tanihi ndzatsiyo eka mwingiseti
6: a vayingisi va Radio Mozambique swa ku gwela swa ku loko mu hi vona xitaratwini na maphorisa wusiku ni nhlekani li kona xitaratwini na maphorisa ya transit hi lwa ku vhikelela a wutomi la wena hi lwa ku vhikelela yini a xigwa xa wena axigwa xa wena nga movha in leswi swi pakela ku ndzeni ka movha a wu tomela wena wu tomi i lin'we maxa hi nge maheti ma-accident hi na voxe na mapolisa transit hi la n'wina mu hi pfuna hi kombela swinene ku n'wina mu hi pfuna a ku voki hi nga va ma-accident ku n'wina ku sungula muxixima nawu mu kumpirira leswi mu gweliwaka mapolisa transit ya swi tiva ku talaka swona swa ku a ku famba xitaratwini u famba na wu xwelili maxa ku sungula i ku yini i ku pumba velocidad loko ze u pumba velocidad qualquer nchumu ta ximahaka u ta maha hi kwidado
3: i khenselikelo i xibulaxi ku va u hi endzelile marini ku va mi ta va mu pfulela na ni Radio Mozambique tanihi maphorisa ku vonela xitarato ku va mu hi fikisela mayelana ni mintirho leyi mi taka na mu landza ni ku tsaka kulukuma ngopfu swinene loko hi tiva leswaku kweke mpela mu kumeka na mu ni ku tirhisana ni vafambisi va mimovha nga va hambi vafambisi va swithuthuthu mayelana ku va va ta va va kuma ndzatsiyo nambe ku va ku voneliwa leyi titelelaku ka ni ta mafambelo manene lomu switaratwini i ku sa timhangu a tiraveki maxaka swi na risima ku va u luza minete yin'we a ka vutomi la wena ku tlula ku va u luza vutomi hi kwala ka minete ya yin'we kambe ke ku loko ku va u veka a wu vonele le xitaratwini ku tlula ku va u ya voneliwa le xiperitane yemkela ku lusiliwa ni ku salsiwa a rostino botela lwe abinzulo ke lo nokonoko kusikela emisor provincial ya gasa.

kunene hi fanele ku va hi ni ku tivonela swa yantswa ku va u nyima a miniti yin'we ku tlula ku va u suka vutomi ndzeni ka miniti yin'we swa yantswa ku va u tivonelela ku tlula ku va u ya voneleliwa a xibedhlele a hi tivoneleni hikuva hakakunene leswi swi humelelaka ka masiku lawa swi to endle ngi se a mhaka ya swithuthuthu ya solisa hi nga cuvuka a munhu wa vanhu ka xithuthuthu xin'we munhu wa vanhu va khwela ka xithuthuthu a hi movha i xithuthuthu a hi copela swi la ku vula yi ka hina va mune laha a ku na lweyi a swi vonaka swa ku phela i mhangu leyi hi tipetaka ka yona i mhangu leyi nghenaka ka yona kambe wa ta ku swi endlekile kambe a fanele ku va dyondzo ka mina na wena muyingiseti wa ku rhandzeka a ku va hi tivonela hi tibasopisa na hina hi fambisaka swithuthuthu a hi fambeni hi nawu ka a swithuthuthu leswi loko swi famba mafambela ya kona matsutsumela ya kona a khotwa swa ku laha xitaratwini laha a nga yexe mimovha yi tele swithuthuthu swi tele vanhu na vona va tele va zama ku tlulela van'wani va zama ku ya seni se a hi tivoneleni va ka hina hi vhikela mhaka leyi ya timhangu ta mimovha ti hi tlhelisela ka ndzhaku ti byalaka a nkosi mindyangwini ya hina vatsongwani va sala nkangala vatsongwani va sala ku xanisekeni hikola ka timhangu leti ti humelelaka siku lin'wana ni lin'wana 22 horas na 21 minutos.

0: inkomu alosela mungisedo ronzeka ka wa Radio Mozambique ishimsha swifundza nkulu Maputo Gaza na Nyembane ka xenga xa mabulu na munthla eta ni mpfumawulo wa nkhuvu uveke kona kusukela wa nthlanu ku fika sonto leswi masibya 11 12 ku fika 13 leswo ka viki la tolo la exifundza xa kanwamba xiyamukeleke enkhuvu kulu ngopfu swinene wa kusungula uchiweke mowa fest la ka wona ku kumekeke evayimbi valumtikweni ni vahandle ka lona vayimbi vakulu ngopfu swinene va kumekeke entsindza wa xifundza xa kanwamba akuva va ta longoloka ni nkhuvu lowu uchiwaka mowa fest i nkhuvu wu kumiseke empfindla wa ka nwamba ngopfungopfu ka letelanaka ni bindzu leta swa masimu kun'we ni ku fuya ngopfungopfu timbuti laha va kumeki ku tlula 2,000 wa vanhu lava va tijeleke leswinyingi ngopfungopfu nyama ya mbuti hinkwavo lava va kumisa ku tsaka ngopfu swinene na vo va vula leswaku mikhuvu yo fana yi fanele ku yi ya mahlweni hikuva yi li kona hikuza hika hikwalaho ka mikhuvu leyi swa koteka akuva vabindzuli va kota eku xavisa ebindzu ra vona kun'we ni ku va kombisa leswi va swi kotaka eku bindzula emasin'wini hambi ni le eswibaleni lava buleke na vona hi lava kumisaka ku tsaka ngopfu swinene na va tlangela evurhangeri bya xifundza xa ka n'wamba hikwalaho ka masungulo lawa ya mowa fest
1: ni odeti mathebuli ini ximati ripo
0: inkomu aya mathebuli ku bula ni lava kumisaka emichumu ya ku hambanahambana lana ka nkhuvu lowu wa mowa fest lana exifundzeni xa ka n'wamba xi la swile ka ndhawu lomu kumisiwaka swa swilenaka ni ta vudayi lana hi lin'wana lowu nga ta ya tlhamuxelaka hi ntshimatshima leswi swi kumbisiwaka lana hi le aradi misaku hi kombela vito ku sungula i mpfini mi swi kombisaka lana ka ndhawu leyi
2: awuxeni a vito bya mini mini Lucia konselera wa DS a leswi ni taka swi khulumaka lani ku hinkwaswo hi leswi a kolega wa nga xa a swi khaneleki alani hi lani namuntlha para hi tata hamba a swikambelo swa ku fambisana ni mavabyi ya xitsongwatsongwana a ku sungula kolega wa nga a khanelile leswaku hi ni xikambelo xa mavabyi ya xitsongwatsongwana kambe i xikambelo lexi xi hambiwaka hi mazi na xi hambiwa a kaya a muvabyi a teka xikambelo lexi a muka na xona kaya a ya tihamba hi wuswaki kambe lani ku ni xikambelo xin'wanyana kambe xa mavabyi ya xitsongwatsongwana xikambelo lexi xi hambiwa hi ngati xikambelo lexi xi hambiwaka a mutini wa hina wa udawu na namuntlha hi kumeka lani a feyira bya district ka n'wamba na hi ta hamba a xikambelo xa mavabyi ya xitsongwatsongwana
0: vanyingi vanhu va taka va talava ku endla swikambelo la
2: hikuva wa haliki mixu va humelela maxe a va humeleli a va se humelela hi ntalo salveji ku famba ka mukama nkama wa nhlikani kumbexana nkama wa madamu va ta kumekana va buya hi ntalo maxi kutsongo hi tizili se
0: naka kambe mi nga hi byela yini mayelana ni masungulo lawa ya ku ya mowa fest ma landziwaka hi vurhangeri bya ka n'wamba manene mi nga hi byela yini
2: i manene hikusa aka nkhuvu lowu i swinyingi leswi swi ta ka lundzuvutiwaka ku fana ni swo swi hi swi vonaka swa kulani ku tlhanganiwile hi tlhanganihile vanyingi alani ku ni umbuku ditudu entawu hikolano hi nga hlaya swa ku a initiativa leyi yi ve yinene i swinene
0: inkomu ya mahlweni ku bulani lava va kumisaka emichumu ya ku hambanahambana lana ka nkhuvu lowu wa mowa fest hi ntshimatshime ta bulani wun'we ka loyi a kumisaka swakudya lana hi kombela vito ku sungula mi nga hi byela yini hi ntirho lowu u famba njhani hi mpfini mi xavisaka ngopfu lana
3: a vito laa nga yi pfumula xomayo hi le ka a event la ku sungula la ku fana ni leyi a mwamba xa va hamba ma event malembe ma nga hela ya i mbuti ya swona va hlaya leswo Malaysia i international involve ta ku tata matiko ya manyingi a hi so Mosambiki ndhawu i xiperensa xa ku sungula mazi ya swizandza leswi endlaka swone a vanhu vo adirire ntamukulu vanhu va ku huma hi matikweni vahuma exilungwini va buya pra va buya ka nkhuvo i nkhuva swa va buya va ka nkhuvo lowu ntawu i xiperense xa bomo xavise ntamu a timbuti
0: exactamentemenisa kwini nyamambuti la
3: yamba hi yoxa a mbuti la ri yoxa na yi tsondzele ka papela hi beka ka makhala ka machela tinyala loko hi huma ni ma segredo yezu swa ku nopo ti revelara porque mi nga yi tekela negosi
0: vanyingi va lava ka nyamambuti la
3: i vanyingi vanyingi vanhu hinkwavo loko va buya lani va buya mesmo pra va dangu a mbuti ntawu a special dzadzi zezu memo hi mbuti ka siku la namuntlha hi ni mapurati mambenyani maxambuti hi yona yi vitanaka vanhu
0: naka mi nga yi byela yini malana ni masungulo lawa ya guvhernu lamuhamba manene matshamenyana
3: i incentiva la ku xonga pra lendiki va incentivara vanhu va handle nambi a vanhu va tshamisaka kolomu epra ku kula a muhamba ta kula ingaku kutsongo kupalekile mas namuntlha xaka kombeka swaku i mbangu wa ku ku nga yenceka mitshumu ya ku xonga hi ntawu ya va parabenizara guvhernu hi leswi va yencaka swona
0: nakona ha bule ni vayimbi va nga lavangake lava va kumiseke u tsaka ngopfu swinene na vona laha emitirho ya radio mozambique yi buleke na melancia dumos belito kun'we na filomena vona va tlangela ngopfu swinene evurhangeri bya xifundza xa ka n'wamba hikwalaho ka enkhuvo lowu hikusa swi kotekile a va ku fambele ka masiku lawa hinkwaxo xitshungu xi cina etinsimu leti ti lulamisiweke a ku va ti kombisiwa ka lexiyenge
4: a ku kumeka ka festival leli ni titwa heyi ni li munhu mun'wanyani ku ta kandzela pali ku leli ku nga kandzela vanhu va Angola Brazil etcetera America praticamente na mise ingaku nhova wa tindhawu to tiya ta tlhelo valungu mara ni tsake ngopfu festival leyi hikuva mina ni tswaliwaka la ka n'wamba ni nga kulela la ka n'wamba na tsaka festival leyi leswi va nga li mahisa swona ni nga lingimelanga n'wamba wa kula a hi mahlweni ku kula
5: a festival leyi lahlengela ku va ntumbuluku wu tlakuxiwa
4: hi swona u nga tlakuxiwa ntumbuluko i se u tlakukile ntumbuluko
5: hi swihi leswi nga gwelaka van'wani mayelana ni ku vekisa ntumbuluko wa muganga wa ka n'wamba kumbe ni ka tindhawu tin'wana
4: ayi swinyingi swo tala swa tsakisa ku va ntumbuluko wu hluvuka yi nga li ka n'wamba ntse maxina ni nge se hetaka ku hlawutela hinkwaswo ni ta khensa a mfumo wa le ka n'wamba top productions hi initiativa leyi va nga va na yona a hi nga swi nyimelanga no kula ni guga na ntswali wa muganga lowu wa ka n'wamba swa ku fana ni leswi a ni nga swi vona a ni navela ku swi humelela tindhawu tin'wana ni tin'wana hi kola hi ta kota ku pfuneka swin'wana ni swin'wana swa le doropeni la ka n'wamba kusukela leswi ma hi waka sweswi
5: mayelana ni ta wuyimbeleli ntirho wa wena wa ta wuyimbeleli hi swihi leswi hi nga nyimelaka swona hi melancia dumos ku fambeni ka lembe leli
4: ku fambeni ka lembe leli mu ta nyimela a vhidiyo mu ta nyimela muzika wun'we wa nyiwana mu ta nyimela vhukuvhuku sweswi yi nge li kungani masala n'wina mi kaliki mi nga tanga va lava ku byeliwa hi ku tsoniwa
5: va salile mpela i moa fest hi swihi leswi nga byelaka lava va kumeka kaya mayelana ni ku hinkwerhu hi ti hi taka ku tlakuxa ntumbuluko wa hina
4: muita forsa ni va nyika ndyamu wunyingi swi nga nyimi lana ntse a swi yi mahlweni a ni swi navela swaku lembe ni lembe swi kumeka na swi enceka pra hi ta kota ku hluvuka muganga wa hina kumbe loka lidado district la le ka n'wamba li ta ya mahlweni hi ku hluvuka
6: ni kumeka ni tsakile leswaku i nkhuvo wa district i nkhuvo wa province la hina la ka maputsi ntawu ni tsakile ni titwana ni le kahle
5: u muyimbeleli wa kola xifundzeni xa ka n'wamba u titwa njhani ku va ku pfatsiwile a vayimbeleli va xifundza xa ka n'wamba ka festival leli handle ka lava va taka edorobeni la ka maputsu ni tindhawu tin'wana ta tiko ni matiko man'wana ya misava
6: ni titwana ni tsakile maji ni kombela ku ri ti fika tsara lana mina ni muimbelelo wa ka n'wamba I porque ni tshama ku haleni maje mini ni muimbelelo wa Mozambique hinkwayo
7: ni titwa bena ni tsakile porque ya va ku ni langa ni khensile ya
8: I xipetakulo lexi ku kumekaka vavasati ntsena ku tala ka vona u titwa njhani ku va mun'we ka vavasati lava va chayaka ka siku la nyama
7: Nitona niri valorizado nyana porque avoto vitana vavanuna maji vatsika vavanuna vavitana hina ya tsakanyana na hina ya
8: ungabyela yini vavasati van'wana
7: diki vanga perderi a esperança siku dzipengani vateli voni ka pargo na vona
0: vayimbi va lomutikweni hi vulavula hi Belito Melancia de Mos kun'we na Filomena loko va vulavula hi kwala ka nkhuvo lowu wa Moafes i nkhuvo na wona wu patseke evayimbi vakulu va matikweni ya Eswatini, Afrika-Dzonga, Angola na Amerika ku fana na Karen White, Grace Evra ni van'wani va ndhuma ngopfu swinene lava va tipatseke ka lowu nkhuvo.

lawa ave mabulu ka xengeleshi xa dzongeni ka tiko. Nekumawaku loko xengeleshi xikufikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti.

Nordin lweyi ya ku famba khwatsi marhumekani u ya u ya va rungula swo tlhela u vekisa minawu hinkwayo leyi u yi dyondzeke la kaya ku nga le khale hi ta tlanga ta michini ya yena ni Antena Nacional ku va hi kuma a Ultimo Journal na swi kombisaka ku gama ka xiyenge lexi xa ntirhisano Maputo Gaza na Inyambani. Ave ntsako swinene ka hina ku va hi pangalatanile muyingiseti wa ku rhandzeka hi vula hinkomu tama u va kona swo hikuva hina hi kona hikwalaho ka wena.